0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, berti yud lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis ug sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod ug lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok kong tarong. Ako yud ako kasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo Santong Plus Capsule. Sukad-sukad ato radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas nako, tulayigin ninyo ang Santon Plus.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kini dunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Kada buntag, uban nato ang kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma og kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Ayaw pauto, ayaw pagdali. Sa dili pa ka muingon og yes sa JVA, pangutana sa unsa gyud ang kasabutan, pila ang investment, kinsa ang makakontrol, ug unsay mahitabo kung mapakyas. Kung dili pa matubag, nganong yes man ka? Boycott sa plebisito, no sa JVA. Pangutana, sabta, ay hapaghukom. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Good news mga member consumer owners ng SoCoTeco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa SoCoTeco 2.
2: Gusto niyo mo soft or hard?
3: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft pag yun.
2: Ikaw, sir. Ikaw ba? Kininga, hinamang ko bitawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
3: Kuna ko aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ko aday? Bombay style.
2: Saan ba na Bombay style, sir?
3: Kanagong 12 months to pay?

0: Supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Exciting!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Nagsugod sa baka, nagpadayon sa baka. Mao ka na ang Socoteco 2 JVA. Dili ta mo sugod nga kita ang magpas-an sa gasto. Tungod lang sa kasabutan na walay klaro atong panalipdan ng atong kooperatiba ug mga kabtangan. No to JVA. I-boycott ang plebisito. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
6: Hoy Maji, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon, excited.
7: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
8: Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus, Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus, Herbal Soap.
1: Yan nami gin!
2: Santon Plus, Herbal Soap.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang mga bukol-bukol
4: Santon Plus Herbal Capsule, napamatutang epektibo.
7: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratitude lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos din na ako makalihok kong karong. Ako, yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo Santon Plus Capsule, sukan-sukan at radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal lang kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigyan ninyo ang Santon Plus Capsule.
4: Usa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na epektibo.
2: X FM.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Herbal Capsule na!
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya Permi Mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag dagakdak sa singot, sa matag kakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santon Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog, dili gyud kabayran. Santon Plus Herbal Capsule, masaligan sa tanang panahon.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ang mga bukol-bukol.
8: Santon Plus Herbal Capsule, napamatud-ang epektibo.
9: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, pwerte yung lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos din na ako makalihok kong tarong. Takog yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo si Santon Plus Capsule. Sukad-sukad ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Tako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas nako, sulayigin ninyo ang Santon Plus.

0: tita.
1: Mm. Oh, ay ka.
0: Puta na ko ni Uba. Mm. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
1: Kasi yun. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Haod na kayo mo English.

0: Silvia Pedrajas. Sa amon pamilya, ginhatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular na pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Musa kamo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Nagsugod sa baka, nagpadayon sa baka. Mao ka na ang Socoteco 2 JVA. Dili ta mo sugod nga kita ang magpas-an sa gasto. Tungod lang sa kasabutan na walay klaro atong panalipdan ng atong kooperatiba ug mga kabtangan. No to JVA. I-boycott ang plebisito. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
9: Alangan, super engine ko ni.
8: Uba? Ipa-check up na ha?
9: Ha? Gano man?
8: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
9: Mauba ka!
10: Exciting!
11: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.

0: Lorda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang mga bukol-bukol.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatud-an, epektibo.
7: Kaya na nga mo mag-iinom mag-anis Santon Plus Capsule tayo.
8: Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo ito dire. Nga mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kaya mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya mga almoranas. Balit ko dahil na nandiyaman o rinibo.
7: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
8: Mga kapisimana. Nahilo siya.
7: Dako ang tamang simang Santon Plus Capsule.
8: Ayaw mo na nga, sigehan na ako hantod karon.
7: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tay?
8: Awa na.
7: Wala na?
8: Awa na.
7: Okay, okay.
8: Uli na.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Wake up. Nakipangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mo buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
3: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santom Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Kailangan nga nung mag-iinom mag-ani Santom Plus Capsule 3.
5: Oo, lagi sa akong ganlak. Nadako kayo. Amor nga nung itubo mo itong dre. Nyaman itong napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil yun na dito naman ang orin mo.
4: Kumusta tay? Pag-inom ni mo sa Santom Plus Capsule?
5: Mga kapisiman na. Nahinod sila.
4: Dako itamang simang Santom Plus Capsule.
5: Ako, layo mo na nga. Sige, ako hantod ka ron.
4: Kumusta naman mo ang danlakong tay?
5: Awa na.
4: Wala na?
5: Awa na.
4: Okay na kayo.
5: Uli na.
4: So, update na kayo ron tay.
5: Oh.

kali. Hindi mo kita tulog o dayon. Magkamatman ko, dugan na sa kasbalik at tulog. Lima na din ka, tuwid na din ko makatulog dayon. Bako niya, kumakil ako ng tulog. Magdamdo na good ko. Kaniyat ko, dili man.

0: FM.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Sa matagdagaktak sa singot, sa matagkakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santon Plus Herbal Capsule.

0: FM.
1: Pila, kinsa, unsaon. Hayog pagya sa JVA kung wala pa nimo nakita ug nasabtan ang tibuok terms. Pila ang investment, kinsa ang makakontrol, unsa ang proteksyon sa MCO, unsa ang mahitabo sa rates. Itandi una bago mauyon. Boycott sa plebisito. No sa JVA. Dili saad ng atong gipangita. Kompletong tubag. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Payout.

0: outlets at click 7-Eleven stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Sokotokotu.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Xanthan Plus Herbal Capsule, napamatugang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigo yung lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ako makalihok ng tarong. Tako, yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo. Xanthan Plus Capsule, sukan-sukan ato, radyo kumihunong sa pagtumar. Tako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Xanthan Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Xanthan Plus.

0: pun saya problema.
1: Mingau lagi kayu tita. Sukan nga nasa abrudang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Uyab bermana? Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
1: Ha? Ano sa Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
2: It's exciting. 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: called Capsule Now.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent.

0: FM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Uy! Wake up! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
2: Ani ni siya. Kung dato ganay ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
1: Kung pobre,
2: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
1: Unya, kung pobre,
3: gawatan.
1: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
2: Ingon dayo na nilag napas mo.
1: Unya, kung adunahan,
2: ang tawag ana migraine.

0: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
3: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigid lisura sa akong kahimtang. Tungod sa akong arthritis, ug sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod. Ug lutahan, unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dilid ako makalihok ng karong. Tako, yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo. Santong Plus Capsule. Sukad-sukad, ato, radyo kumihon sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigyan ninyo ang Santon Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigid lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dilid ako makalihok kong karong. Takugyod akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo. Santong Plus Capsule, sukad-sukad at radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal ka nun ay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigyan ninyo ang Santon Plus.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Kaya na nga mo mag-iinom magani Santone Plus Capsule tayo.
5: Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo to drink. Kanya mo ito nga pahilot ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kana, mga almoranas. Balit ko dahil na energy naman o rin mo.
4: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santone Plus Capsule?
5: Mga kapisimana. Nahilo sila.
4: Dako itapang si Mang Santone Plus Capsule.
5: Ayaw mo na nga, sige na ako hantod ka ron.
4: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
5: Awa na.
4: Wala na?
5: Awa na.
4: Okay, okay.
5: Uli na.
4: Sa

0: money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: X!

Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Herbal

0: Fireball Capsule na!
1: Kuya Pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: XFM.

0: love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga bukol-bukol
10: Santon Plus Herbal Capsule, napamatud-an epektibo.
11: Kaya nga nung nag-iinom magani Santon Plus Capsule tayo.
12: Oo, lagi sa akong danlak, nadako kayo. Amor nga nung itubo, matudre. Nga mo itong napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kasi mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandiyaman ang orgibo.
11: Kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
12: Mga kapisimana, nahilo sila.
11: Dako yung tabang si Mang Santon Plus Capsule.
12: Ako kayo mo na nga sige. Ano ako hantod karon?
11: Kumusta naman imo ang danlak kong tay?
12: Awa na.
11: Wala na.
12: Awa na.
11: Okay na kayo.
12: Uli na.
11: Sa update na kayo ron tay.
12: Oh.

kasi hindi magkakatulong ng budayo. Magkamatman ko duga na sa kasabali katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mahal akong tulog. Magdamdo na good ko. Kaniyan to, dili man.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
5: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, 30 yud lisura sa akong kahimtang. Tungod sa akong arthritis, o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod. Kung lutahan, unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok kong tarong. Ako yud akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo. Santong Plus Capsule. Sukan-sukan ato. Radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo iliho. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus Capsule.
4: Usa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Herbal Caps.

0: Boss Herbal Capsule na.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang mga bukol-bukol.
0: Santone Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
5: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigo lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dilit na ko makalihok ng tarong. Takugyod na kong masalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo. Santone Plus Capsule, sukan-sukan at radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santone Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santone Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'y sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
3: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: ano magani sa tutas capsule tayo?
1: Puro lagi sa akong dadlak, nadako kayo. Amun nga no, itubo mo ito dire. Nga mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kali mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandaman ang orin mo.
0: Kumusta tayo? Pag inom ni mo sa Santo Blas Capsule?
1: Mga kapisimana, nahiyo sila.
0: Dako itabang si Mang Santo Blas Capsule.
1: Ako kayo mo na nga sigihan na ako hantod ka ron.
0: Kumusta naman ni mo ang dadlak kong tayo?
1: Awa na.
0: Wala na?
1: Awa na.
0: Okay,
1: uli na.
0: Sa uptake na kaya ron tayo.
1: Oo.

0: XFM. Music feels just so good. XFM Gelo Santo City. XFM.
1: Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Kailan nga nung nag-iinom mag-ani Santong Plus Capsule tayo?
5: Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga nung itubo matudre. Nga mo itong napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandit naman ang orgibo.
4: Kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santong Plus Capsule?
5: Mga kapisimana. Nahiyo sila.
4: Dako ang tamang si Mang Santong Plus Capsule.
5: Ako kayo mo na nga sige. Yan ako hantod karon.
4: Kumusta naman imo ang danlak kong tay?
5: Awa no.
4: Wala na.
5: Oo no.
4: Okay na kay.
5: Uli na.
4: Sa

0: Football Capsule na!
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Kung kinsa imong idol?
9: Si ano si Iggy?
8: Ano si Schwarzenegger?
9: Ano si Schwarzenegger?
8: Iggy on sa spelling daw ba?
9: Ay kwan pitaw si Chitlin. Ako ay idol.
8: Si Chitlin ako imong idol?
9: Oh, si Chitlin ako ay idol.
4: Exciting! XFM.

0: Hindi magkakapinig ko dahil yun. Magkamatman ko, duga na sa kasbalik katulog. Hindi man na kinikatuwid na din ito makatulog dahil yun daw niya. Kumayal ako ng tulog. Magdamdo na good ko. Kani ato, bili man. Basta mag-inang ko ng Santon Plus.
1: Usa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ng Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Miss, papalita ko cooks.
7: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
6: Papalita ko, Anabi.
7: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
6: Wala na. Di na sa kong palit, miss. Sunod na lang, ha?
8: Exciting!
3: X FM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Zantone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jimin. Basta makainom na gani ko og Zantone Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Zantone Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili mani sama sa ubang kape, daghan mani og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Zantone Plus Coffee Mix sa
1: jod
2: ko.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
5: XFM.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Uy!
4: Wake up!
3: Hala! Tampan dito ang kwarto?
4: Gani, no.
3: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
4: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Hoy! Kabalo ba ka unsay imong butaran? JVA sa Socoteco 2. Pero nasabtan ba gid nimo unsay terms? Kinsa ang makakontrol? Unsay ihatag nato? Unsay atong makuha? Ayaw pa desisyon na sa uban ang imong kaugmaon.
3: Boycott sa plebisito. No sa JVA. Kung dili pa klaro, ayaw sa Socoteco 2. Atong kooperatiba. Imong kooperatiba. Imong boto. Imong kaugmaon.
4: Tagna, hakit sa ko. Tagna. Kanang, gusto kong butilap. Hul, butilap.
5: Sige. No.
4: Kanang, permi na katurbo. Kitsa ni.
5: Ikaw lagi ni kumpare, ba?
6: Exciting!
7: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
6: Exciting!
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus kapsul mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: FM.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357. Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
0: XFM.
5: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
1: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
6: Exciting!

0: Mix FM.
1: Exciting!
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Yeah. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Mo napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga bukol-bukol.
5: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
6: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratigyod lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dilit ako makalihok kong karong. Tako, yun akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo. Santong Plus Capsule, sukan-sukan at radyo kumihunong sa pagtumar. Tako ka yung milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal ka nun ay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigyan ninyo ang Santon Plus.

0: Herbal Capsule na!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Ang mga bukol-bukol.
0: Santol Plus Herbal Capsule. Napamatutan, epektibo.
5: Kaya nga nung nag-iinom magani Santol Plus Capsule tayo.
6: Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amun nga nung itubo mo ito dire. Nga mo ito nga pahilot ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radio nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman ang horrible.
5: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santol Plus Capsule?
6: Mga kapisimana. Nahilo sila.
5: Dako itabang si Mang Santol Plus Capsule.
6: Ayaw mo na nga sigihan na ako hantod karon.
5: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
6: Awa na.
5: Wala na?
6: Awa na.
5: Okay, okay.
6: Uli na.
5: So

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Paminaw, MCO. Ikaw ang tag-iya sa Socoteco 2. Dili ang politiko, dili ang kumpanya, dili ang bisan kinsa, ikaw! Busa ayaw ihatag sa uban ng imong desisyon. Kung dili ka kumbinsido sa JVA, boycott sa plebisito, no sa JVA. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
2: XFM.
8: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting!
11: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: Christmas, Philippines.
1: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan ito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
2: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: balita sa buntag. Express balita sa buntag. Sa ulahang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Marcos gihibakak nga maoy nagpaluyo sa kampanya sa pampangdaot kay VP Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Samta sa itong balita, lokal 75 ka loose firearms na kumpiska sunod sa usa ka adlaw sa operasyon sa PRO 12.
1: Headlines.
0: Samta sa itong balita, regional 2 ka baby girls arestado sa baybay sa Balay-Balay City. 27,000 ka pesos nga kantidad sa shabu na sakmit.
1: Headlines.
0: Samta sa tubalita nga National Padilla o kaubang mga senador posibleng mo boycott sa impeachment trial tungod sa gingong pagtuis sa balaod.
1: Headlines.
0: Sa tubalitang international barko nga tanker nasunog humanaigo sa wala mailhing projectile strait sa Hormuz.
1: Headlines.
0: Samtang sa itong sports news, Alex Ayala og suod nga higala nga si Zeynep Sonmez magkauban sa doubles sa Women Open sa China.
1: Headlines.
0: Sa itong showbiz news, Yasser Marta no comment sa panagbuwag nila ni Rob Ginto.
1: Headlines.
0: Og sa itong balitang extraordinaryo, bagong record sa free diving na himo sa baybayon sa Cyprus.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. So, Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ning adlaw nga Lunes, petsa 12 na gyud sa bulan sa Oktubre 2026. Kini nga lagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo ang mga mainito ug labas ka balita ning adlaw.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kini nga bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ang mga nasipid ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay o nakapamatuod. Busa sa paigilaulat ninyo, tumar na sa mga produktong gamas sa S2 Health Incorporated. Ano na 8 minuto sa nakalabay sa nasa isang buntag. Kinang oras sa tod kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus in App Store or visit arenaplus.ph. Hatod po kaninyo sa Herbicine. Sa ubo nga may plema, i-Herbicine mo. Available at all leading drugstores.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. O karon mga katropa, di na tamaglangay ani-ana mga detalye sa itong mga balita.
3: XFM. Top Stories.
0: Ang ato top story mga katropa, hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. So, na imong adlaw nga himso ka panglawas o maanyag ka pamanit aron ma-achieve ang kutis artista. Tumar na og Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM. Top Stories.
0: Gihibakak ni Ferdinand Marcos o President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasangil ni Vice President Sara Duterte nga ang iyang administrasyon ang nagpaluyo sa mga akusasyon nga gitumong aron madaot ang imahe niini o gihagit niya kini nga magpakita og ebidensya. Gipangutana ang bisip ang presidente bahin sa pasangil ni Duterte nga nalambigit matod pa sa administrasyon sa mga pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. Usa ka natangtang opisyal sa kapulisan nga nangangkon nga nagatud kini og dakong kantidad sa kwarta ngadto sa vice president og sa mga sakop sa iyang pamilya. Gihatagan og gibugaton sa presidente ang pagpanangil o kinahanglan matud pa og magpakitang ebidensya og masuta ang kamatuoran una pa mohimo og konklusyon bahin sa pasangil batok sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno. Gipahayag usab ni Marcos nga wala niya hugting gisunod ang mga isyu sa politika nga nanambigit kang Duterte lakip na mga proseso sa impeachment batok sa Vice President tungod kay nakafocus siya sa pagtuban sa iya mga katundanan isip presidente. Giklaro usab ni ini nga wala niya gitumong kang Duterte ang pulong nga buwaon or liar. Gipasabot usab niya nga reaksyon kadto kaniadto niya sa usa ka sugyot usbon ang konstitusyon aron nga kasilahon ang eleksyon.
3: XFL. Soft stories. Soft stories.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: 11 minutos mga katropang nakalabay sa nasa isang buntag alang na usab sa tong weather update natong kinato sa Santona. Alang sa tong weather update mga katropa, ano na yung Intertropical Convergence Zone kung ITCZ ang makaapekto sa Easterlies o makaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Easterlies ang makaapekto usab sa eastern section sa northern eastern section sa northern o central Luzon. Samtang bulog sa hangin di kasamihan ng sidlakan ang makaapekto sa extreme northern Luzon. Ang tropical cyclone na nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility sukad ganinang alas 3 sa iyong kabuntagon. Ang tropical depression ulahin nakitaan sa 3,030 kilometers sa sidlakang bahin sa central Luzon. Nga aron ay maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour o hinay nga paglihok padulong sa amihanang kasapan. Subay sa forecast weather conditions ang area sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte o Southern Leyte. Makasilating managumong kawarangan, inumanan sa katag-katag pag-ulan o pagpanalugdog kila tungod sa ITCZ. Sa Batanes o Babuyan Island, makasilating managumong kawarangan, dungan ang pag-ulan tungod sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila, Nausab, Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet o Pangasinan. Makasinating managumong kawarangan, inumanan sa katag-kataga pag-ulan o pagpanalunog kila tungod sa Easterlies. Sa Nahibining Bahin sa Visayas o Mindanao, makasinating managumong kalangitan, dungan ang katag-kataga pag-ulan o pagpanalunog kila tungod sa ITCZ. Samtang sa Nahibiling Bahin sa Luzon, makasinating managumong kawarangan, inumanan sa rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible mga flash floods o landslides. Tungod sa severe thunderstorms, ang temperatura ana sa 25.7 degrees Celsius hangtod 29.1 degrees Celsius. Samtang adlaw misidlak kaninang alas 5:47 sa buntag o musalop unyang alas 5:38 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather

0: 13 minutos mga katropang nakalabay sa alas 6 sa buntag, alang nausab sa tumalitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nakakumpiska ang kapulisan sa tibuok Sok Sergeant og 75 ka mga armas nga walay lisensya og 87 ka mga bala aton sa usa ka dagkong operasyon batok sa mga ilegal nga armas yanto nakalabay adlaw. Ang dungan nga operasyon batok krimen naglakip sa 74 ka mga operasyon sa pagpatuman sa balaod sa tibuok rehiyon nga maresulta sa pagkasikop sa 9 ka mga sibilyan. Ang mga unit sa PRO 12 na pahigayon o napulo ka search warrant operation o sa kapag-serve sa warrant of arrest o sa ka-checkpoint o 21 ka mga offline katok operation ingon man 41 ka bilang boga operations. Ang Cotabato Police Provincial Office kung CPPO nanguna sa operasyon diin nakakuha og 20 ka mga armas. Samtang ang Sarangani Police Provincial Office kung SPPO nakatala sa kinatas ang ihap sa mga kaso nga ana sa tulo para ihasa o nasikop nga ana sa tulo para ihasa ihap sa CPPO. Ang General Santos City Police Office napausap og kinadaghang balang nga miabot sa 25 ka mga rounds. 5 pa sa mga suspect ang wala na dakpan samtang wala gitaho ng mga light weapons o eksplosibo. Batol sa PRO 12 ang operasyon gabahin sa ilang panayon ng kampanya aron makuha gikas sa sirkulasyon ng mga armas nga wala lisensya, mapungga ang mga krimen nga may kalabutan sa armas o mapaligon ang kaluwasan sa publiko sa tibuok rehiyon.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtalaing pang detalye sa tumalitang lokal, nagpabilin karon sa Balitang Balanan ang unom ka mga tao, apil na ang 5 ka bata. Kumanasamdan sa lihanga nahulog sa ang gisakyang sakinan ni nakalabayng adlaw sa Barangay Utsob, Corona del City. Base sa pasiunang mga taho, gipauli o pauli na unta sa Panimalay. Sa mga nasampit sa Surala South Cotabato, gikan sa General Santos City sa lihang nahitabo ang insidente. Gituhang nakatulog ang apuhan sa mga bata nga maoy nagmaneho sa sakyanan hinungdan sa disgrasya. Kadaghanan sa mga biktima nakaangkon og gagmay nga mga samal samtang usa sa mga bata ang ginudahang nakaangkon og bali sa abaga. Daling maresponde ang mga rescue personnel aron nga mutabang sa mga naangol og muhatag og first aid dayon gidala sa ospital. Isuta pa ang kompleto mga detalye sa insidente, lakip na ang tukmang hinungdan og kasamtangang kahimtang sa mga biktima.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Kanang balita mga katropa, hatod kaninyo sa Herbicine. Sa ubo nga may plema, i-Herbicine mo. All of available at all leading drug stores. Samtang sa laing pang detalye sa itong mga balitang lokal, edaran nga suspect sa pagpanunggap arestado. Ano na dugang detalye sa katropang Chris Lee Gaspi, i-Express balita mo.
1: Express balita, Express balita.
2: Nagtingkagol sa selda ang suspect sa pagpanunggab ni nakalabayng adlaw alas 4:30 ang takna sa hapon sa Purok Bahada, Barangay Natalbatong, Malungon, Sarangani Province, human madakpan sa kapulisan. Subay sa inisyal nga impormasyon nga naglusad ang kapulisan og hot pursuit operation kauban ang barangay officials og force multiplier human ang nahitabong pagpanunggab ala 1:30 ang takna sa hapon sa nasangpit nga adlaw. Ang suspect na ilhan nga si Paquito Tuli Jose alias Paking, 58 anyos nga mag-uuma og lumulupyo sa Sitio Samlang, Barangay Blaan sa Laisgutang Probinsya. Na-recover sa nakpan ang 7.5 inches nga kutsilyo og tubo dayon giturn over sa istasyon alang sa proper disposition. Kasong pagsupak sa homicide ang ginaandam nga ipasaka sa kapulisan batok sa suspect. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang kapulisan sa pagmangalap og dugang impormasyon aron masayran ang hinungdan sa krimen. Ayag kumpiyansa sa Free Radical sa palibot. Karong panahon na, mag-Santon Plus Herbal Capsule sa Matag-Adlaw. Aron siguradong layo ka sa makapabalda sa panginabian nga balatian. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Lee Gaspi, ex-FM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Ano na 17 minutos mga katropang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kini nga oras atod kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang sa katapusang detalye na sa tumalitang lokal, formal nga gihangyo ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas-Sograles kang National Museum Director Jeremy Barnes ang pagtukod sa usa ka sangay sa National Museum sa Nakbayan sa General Santos agig pagpalanipol sa kultura o kasaysayan sa Rehiyon 12. Ato sa House Budget Hearing, gipasabot sa magbabalaod nga isip nag-unang gateway sa SOC Sergeant. Angay og estratehikong ang Jensen aron nga mahimong puyanan sa mga exhibit nga magpakita sa lokal nga panuluntod. Ikabuti ang usab ni Director Barnes kasamtang gipatindog ang mga regional museum sa Coronadal o gitunan ang Lake Cebu. Andamang ilang buhatan nga magig-alayon sa kongresista aron masuta ang posibilidad nga malakip ang Jensen sa ilang sunod nga hugna sa mga proyekto. Padayon karong gihimo ang paunang pagtuon samtang gipaniguro sa buhatan ni Badia Sugrales ang hugot ng koordinasyon aron hingpit nga matuman ang maong

0: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
1: 19 minutos mga katropang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa Tubalitang Regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule. Hatagi og extra care ang imong lawas pinaagi sa pagtumarong Santon Plus Herbal Capsule para sa mas aktibong lifestyle pagkatiman sa kaugalingon og wellness nga imong masaligan. Aya hulatang mapasagdan ang imong lawas sugdi ang healthy routine kauban ang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Balitang Regional, balita sa Regional.
1: Duha ka mga baby girls arestado sa Baybá sa Balay-Balay City, 27,000 nga kantidad sa shabu na sakmit. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon pinaagi ka tropang Rustom Filio Franca. I-Express balita mo.
0: Express balita. Express balita.
2: Arestado ang duha ka mga babae humana ko ano gituhang Cebu nga na kantidad og 27,700 pesos atol sa usa ka malampusong anti-illegal drug buyback operation sa mga otoridad sa Purok 5 Barangay 9 Dakbayan sa Malaybalay niadtong Biyernes sa hapon Oktubre 9, 2026. Giila sa kapulisan ang mga suspect nga sila si alias Inday, 21 anyos, dalaga walay trabaho og residente sa Purok 5 Barangay 9, Malaybalay City og alias Nene, 21 anyos, dalaga, walay trabaho o residente sa Puro 4 Valencia City na kuha gikan sa posisyon o kontrol sa mga suspect ang usa ka heat-sealed transparent plastic sachet sa gituang Cebu nga gigamit isip bypass item nga mutimbang og 0.074 grams og nagkantilad og 500 pesos. Kauban ang duha pa ka sachet sa gituang Cebu nga mutimbang og 4 grams og adunay standard drug price nga 27,200 pesos. Nakuha usab sa operasyon ang 500 peso bill nga gigamit isip mark money og usa ka coin purse. Sa kinatibuk-an, niabot sa 4.74 grams ang timbang sa nakumpiskang gituhang Cebu nga adunay kantidad nga 27,700 pesos. Ang mga nadakpang suspect og mga nakumpiskang ebidensya gidala na sa Malaybalay City Police Station samtang giandam na ang pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Balitang Regional, balitang sa Regional.
1: Samtang 21 minutos na nakalabay sa alas 6 mga katropa sa laing pang detalye sa tumalitang lokal. Congressman Pulong Duterte meriak bahin sa 99.9% ng result sa lie detector test ni Gracioso. Ano ni dugang detalye ang XFM Davao pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-Express balita mo.
0: Express balita. Express balita.
3: Meriak si Davao City First District Congressman Paulo Pulong Duterte human kinigi pangayuan og opinyon labot sa giingong 99.9% nga positive result sa lie detector test sa NBI nga may kalabutan sa affidavit ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa iyang Facebook post, gi-question niini kung anong gikinahanglan pa ang iyang opinyon kung dako na ang ilang pagsalig sa resulta sa maong test o sa affidavit ni Gracioso. Dugang butyag sa kongresista nga kung ligon ang affidavit, ang ebidensya mismo ang angay makapaligon sa kaso o dili ang opinyon sa ubang tao. Giklaro usab niya nga dili siya ang nag-ingon nga 99.9% kasaligan si Gracioso kung dili ang mga nagpresentar sa maong pahayag. Subay ni ini, gihagit ni Congressman Pulong ang mga nag-angkon sa maong resulta nga barugan kini pinaagi sa ligon nga ebidensya o dili gamiton ang iyang opinyon isip dugang kumpiyansa o pagpaligon sa ilang kaso. Mga katropa, aron kanunay tinaw ang pananaw o likay sa mga sakit sa mata, iminti na ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.

0: balita.
1: X FM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
4: The secret of health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
7: Premium D3. Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
7: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
4: The Secret of Health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan, sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Filipino. Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:51 ng Takyas Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bulsa.
1: Mike Muntag, good morning. Good morning, Mike Muntag, sumbat ako sa Mike Muntag, kaninyong tanahan. Welcome sa programang Bullseye, dinig adlaw Lunes, mga katropa. Bullseye! Bagong simanan usab sa ato mga edisyon, sa ato mga nagisgutanan nga kinahanglan ato masairan. Bullseye! Kini ang programang Bullseye niyong makauban, karumuntag ang katropang Chris Legazpi. Bullseye! Og taon-taon, makauban usab si katropang Ruel Dumantay. Kumusta, Mike Muntag? Maing pagmatalihas ng mga katropa sa General Santos City, ng atong siyudad, General Santos, 26 ka barangay, may buntag, ganyan tran, welcome sa programa. Nang hinaot, ganas may kahimta matag usa, nang hinaot ko nga naamo sa kanabanga kalipay, bisan pas kalisod. Ano man naghihapon, bisag naglisod ka, basta malipayon ka, okay, naghihapon siya, di ba? Kaya ra. Ay lang kay palabi dihag ka ng paapikto sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya ka na sila, mga panulay, gina silang tanan. Mga kon ba? Trials, mga katropa. Depende rin maguna sa imuha kung saan mo pagdaog ang mga trials sa kinabuhi. Bullseye! Pero kung imuha ng unaw-naon nga bugat kay na, maglisod yung gagalsa kaysa imong utok bugat naman, di ba? Kinahanglan gini mo nga batukan ang mga sintomas sa dili maayong panghuna-huna, mga katropa. Ayoy! Smile ang god, dalaarag og kanang pahiyong nga kanang nga talagsaon, pinartista nga pahiyong ba? Bullseye! Pag siyempre, gamitan ang imuhang sikreto niya, kanabang encouragement, pinagi sa pulong sa Dios, mga katropa. Bullseye! Sikreto na ito na ha, lumog saba ha, pero mo gina yung mga hinagiban, mga katropas, kinabuhi, nga magkatabang ka na ito sa matag karun kunya. O katawa lang kita na katropa, pero tinuod na siya. Makaingon ta nga kanang imuhang gigamit nga pamaagi diha. Talagsaon na mga katropa, pero mo na kasagaran kanabang madali-dali ito panahon sa mga pagsulay, panahon sa mga

0: trial sa kinabuhi mga suking tigpamina. Ay kining bahina aton ganato sa Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix Vision X Plus, og Sis the Pain, mga katropa. Oga siyempre, ato sa ipatimbaya usab mga katropa sa Makima area, maitom kiamba og maasi, may buntag ganin yung tanan. Kumusta ato mga umaog ato mga panagatan diha? Maing buntag, naginaot ko nga sa may kahimtang matag-usa. Samtang usab, ato itimbaya ang mga taga Malapatan, Malungon, Oglan, Glan, Alabel, Sarangani Province. Maing buntag sa tanan nga nag-birthday! Happy birthday, bisag way handa. Pero katropa ha, ayun lang ka pala, bigod. Ang handa din na importante karon. Ang importante diha nga naka-birthday ka. Kay imong kinabuhi pala ang blessing na. Kanang nakita ta ka nga buhi gaya po kahantod karon, unya nakaya nimo ang tanang pagsulay sa kinabuhi, blessing kay na mga katropa. O malipayon ko nga ang matag usa nakasinati og kalipayon atubangan sa Dios mga katropa. Kaya naman ang imong kinabuhi dako na ng tabang ngadto sa si Mr. Kaingon. Labi nagdi kadalo, di ba? Di na blessing ko dalo mga katropang katropang Chris. Di blessing man sad pero say kay dalo lagi mamili man sa giyahang tagaan. Wala, sige, may buntag ka niyo, Tran. Naghinaot nga kanang inyuhang mga trabaho, kanang inyuhang mga tagsa-tagsang mga kanabang sangon sa kinabuhi, inyuhang nga buhaton o tarong. O driver ka, tarong nga pag-drive diya. Kung usa ka ka construction worker, tarong nga diha sa imong trabaho, ayog tulog-tulog, ha? Di ba pwede matulog panahon sa construction? Di ba kag-ma-appel ka des buhos, mga katropa? Oy, good morning, usab sa tanang mga tindera sa palengke. Ayog ipalig-appel, baligya yung bana, ma'am. May buntag usab sa mga nagabaligya niya gulay. Kumusta pila mang precious gulay ron? Mahal ba gihapon? Sige lang, mahalag mahal. Basta ikaw, padayon kang gimahal sa imong partner. Og syempre sa tanang mga vendors niya sa nagkanayang dalan sa siyudad Central Santos, ang kainit sa adlaw karon klaro yung kayo kay kandiha pala mga banda alas 6 mga katrupa perti ng inita unsa lang kaon niyang alas 12 namuro na nag-impirno na eh. Perti yung inita ang atong siyudad Central Santos ni mga orasa. Oy, karong adlaw ha, balik eskwela taas na mga tulunghaan mga private and public schools mga katrupa elementary and high school ngadto sa college sa atong siyudad Central Santos. Hinaot kita nga ni atong nakalabay nga pag-uyog sa kalibutan. Nakalabay yung Biyernes mo ito mga katropa. Nakasinati ba mong kakulba? Kami, wak mo may kulba eh. Naanad naman may 7.8 mo ito nga nakalabay nga pag-tayog. Pero nakasinati ba nagwak man kayo may madutli? Naanad na siguro. Ang siyempre, good morning sa tanang mga taga-Tupi and Polobolok South. Kutawato, may muntag ka rin tanan. Welcome, good morning.
1: Good morning!
0: Musta nga ito mga kapinyahan diha sa nagkadaiyang mga kabukiran sa Polobolok South. Kutawato, apil po na itong Tupi. Kaya kang mga pinya po diha. Bayan nga aga sa inyong hurot diha mga katropa. Sa ito mga karayan diha nga mga kaigsunan. Mga Ilonggo na ito mga katropa. Salamat sa inyong pag-uban sa programa. Pwede mo mo-text sa tuwa text line 09624791855. Basta na ko ang atong text line 09624791855 mga katropa. Okay, check usap ang atong FB account, ang atong FB page mga katropa, ang 95.9 XFM General Santos City. At syempre ang atong YouTube account mga katropa, ang XFM Jensan TV. Ayaw kalimot, kinahanglan i-like, share and follow ang atong mga programa diri kay basig na kay katropa diha nga gustong masayod sa mga nagunang impormasyon, nagunang hisgutanan. Ay ato na siyang inform, pero imo lang i-share, i-like, ug follow ang atong FB page, mga katropa. Ika na mo rinindot karon kay ananatay FB page, pwede na tanga maka, kuan ba, kana maka, makatanaw, bisag busy kay ta, pwede na tanaw later on. Oga, pwede po natong i-share sa mga katropa na itong gustong masayod sa impormasyon. Kaya diring amo ah, amo yung ginapanikabutan, nga patas, klaro, o gawalay karabang gipaburan, nga habig ang balita, mga katropa. Wala giingon nga, walay ginapaburan kay gusto lang yun nato nga ma-plaster, mahimong hanay, o kanamang nga makaingon gud mo nga mediator, o gud may naragin gusto nga mga katropa. Kami ragyod ang medium, mga suking tigpaminaw. Ang programang Bullseye, inyong masaligan, inyong lauman, nga makahimo gud o nga patas nga paghatartar sa matag isyog hisgutanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hoy, ito na ito ang word for the day, karong buntaga!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang atong word for the day, mabasa niya sa Mateo 11:28. Nga nagkanayon, "Come unto me, all ye that labor and all heavy laden, and I will give you rest," mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikapoy na baka, daghan ka gibate, daghan ka karang gibugat, kabugaton sa kinabuhi. Ang pulong sa Dios karong adlawa, naghatag kanimo og walay katapusang kapahulayan. Og ang pagdapit ka nato sa atong manluluwas nga walain kundili si Jesus Christ, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kasagaran nga panglantaw manggod sa matag usa, maningkamot kita nga mga tao sa pagpangita og kapahulayan. Kanabang istore nimo ang tanan nga imuhang kayang itago sa imuhang kanabang storage, imuhang kaban ba diha, kanang imuhang kadang sudlanag mga bugas, taguanan, imong kabinet, imong bolt diha, butangan ng kwarta, kaya gusto lagi kang mabakabaton o kadang peace of mind, security sa kinabuhi. Pero mo ba na siyang himpit ng kapahulayan, mga katropa? Mo na yung pangutana diha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O siyempre, sa atong pagpangita o kapahulayan, pinaagi sa ato ang bahandi, natay bahandi, so mabakasyon ta. Matutaglaing lugar, matutaglaing nasod, mulingaw-lingaw ta. Muikyas kita sa mga responsibilidad. Kaya siyempre, kinsa may di ka po yun, labi na grabe ka pressure ang trabaho, pressure sa balay, mga anak nga badlungon.
2: Ayoy!
0: Pero ayaw ka, huna-una nga badlungon ang anak ka. Normal na, kay bata pa na. Ikaw ka nga sakto ng pagidaron, ikaw dapat ang musabot nila. Muna nga, wala ta magunahuna nga nagpabilin ang kakapoy sa atong mga kalag, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dakong pangunta na karoon sa giday ang pagpahulay. Kanabang relax nga, ang imong buhaton is amurilay ka sa imong pagtuo, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Kristo nagatanyag sa og tinuod nga kapahulayan sa matag usa. Dili nga, kinidili maangkon pinaagi sa pag-ikyas, kundili pinaagi sa pag-sangon sa iyang yugo. Kanang pag-angkon sa iyang yugo nga ihatag kanimo. Kailan mo yugo? Kanang nadiri sa liog sa kabaw ba? Kanang ginabutang sa kabaw, kanang inigmoalsa na siya og bugat nga palas anon. Mo na yugo nga ihatag ka nato sa tumbuhin nga Dios.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito maotong sa kabaw ha. Ang yugo nga ihatag ni Kristo sa yun lang mga katrupa. Gaan lang kay ang kinabuhi na magkita responsibilidad natay bulaton sa matag adlaw. Pero unsaon nato pagbato ng kapahulayan? Duol diha kang Kristo. Duol dangop sa iya ha, kay si Kristo muhatag ka nato og kanabang sayon nga yugo mga katrupa. Kiniha ang malumong nga pagdapit naga sulti si Jesus Christ nga come unto me. Gidapit ang tanan ngadto sa tanang gikapoy og nabugatan og naglisod sa sala og kabalaka mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto sa Ginoo nga mapahulay ka niya na. Ang kabugaton sa pagpakasala sa matag adlaw, pagbuhat og dili uyon sa kabubuton sa Dios sa matag adlaw, bugat kayos kinabuhi. Mo nang mapansin nimo, gamay lang tandog nimo irritable kay ka. Kay batiun ka og dili mao tungod sa pressure nga imong naangkon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og ang masayon nga yugo diin siya mismo ang muuban sa pag-asaan.
1: Bullseye!
0: Mo ni nakalindot sa mga trials nga to agian mga katropas kinabuhi na as Jesus Christ nga mutabang ka nato sa pagpasaan. Dili man garantiya nga dita mo agig pagsulay. Apan sa atong pagsulay, mas gaan kini kay naaman si Jesus Christ nga atong kauban sa mga palas-anon sa kinabuhi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Munang hagit sa matag-usa karon mga katropa, manlimbasog kita sa pagpasan sa atong mga palas-anon sa atong kaugalingong kusog, hangtod nga muhagsa ang atong lawas o espiritu mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, kaya humanggin na ito na. mao man ay kinaiya na itong mga tao, kayaho na ito ang matag trials, pero ang pangutana, hantod kanus aka magantos ni anang maong kabugaton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alang nako, mas maayo nga, dangop sa imong Creator, dangop sa imong Dios, kay siya naghanyag ka nimo o kapahulayan, naghanyag ka nimo o kanabang dili kay kamabugatan, kay naaman siya kauban nimo nga mupasaan sa imong mga problema. Wa na kay kasultihan, ayaw isultis mga silingan, ayaw isultis mga paryente, higala, mga katrupa, kay kumaglagot sila sa imuha, himuon kang pulutan sa istorya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung imong idool sa Ginoo, idangop niya niya, isulti nimo imong kabugaton, timan ni mga katrupa, walay imposible diha sa Dios, walay imposible sa pagdangop diha kaniya. Ang pag-ampo, ang pangayog tabang, ang pangayog tambag diha sa Ginoo, mao na pinakamaayong buhaton sa matag usa. O kung mahitabo ka na mga katropa, makaangkon ka o kapahulayan sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, si Kristo na sayod ang daan sa imong mga problema. Pero ang problema lang, kay di gyud ta moduol niya, grabe gyud atong pride mga katropa. Kaya raman ako ni, dili pa man ko naglisod, gamay raman ka ini. Magamay man nagmadako, dili gusto sa Ginoo nga imong imong sarilihon ang imong mga problema. Duol sa Dios, pangayog tabang. Siyempre, mahitabo lang na katropa kung doon na kay relasyon diha niya. Kung saon man makaangkon ng relasyon, simple kayo, dawata si Jesus Christ sa imong kinabuhi, ngayong Lord and Savior. Ilha siya, dawata nga siya, ang imong one true Savior, nagpagkamatay, kanimo dito sa cross sa Kalbaryo, namatay, gilubong sa tulo kaadlaw na banhaw, naglingkod sa tuo sa amahan. Gamhanan nga Dios nga naghatag ka natong kahigayunan nga kita makabaton og tinuod nga kaluwasan. Dili aning kalibutana, dili aning mga temporal things. Apan ang iyang gitanya nga kinabuhing walay katapusan niya nimo, mao ang eternal things sa atong mga kinabuhi. Sa man ang eternal, ang imong kalag, ang imong kinabuhing walay katapusan diha, human ka mutaliwan aning kalibutan, na apakay ikaduhang kamatayon. Kana kung wala ka nagbasol sa mga sala, wala kami duol ni Christ, di nyo ka makabaton o kinabuhing wala katapusan. Muna katropa, sa di pa maulahi ang tanan, dawata si Christ sa imong kinabuhi. Ila siya nga imong Lord and Savior, ila siya nga muhatag kanimo o kapahulayan sa kabugaton nga naaka karong adlawa. Ayaw naglibog-libog, ayaw nagkabalaka. Duula siya, kanang ipaubos imong garbo, ilha nga ang nagkinahanglan ka og usa ka Savior, ilha nga ikaw makasasala kay walay bisan usa ka nato nga walay sala. Ingon sa Romans 3:10, walay bisan usa ka nato nga walay sala, mga katropa. Bana nga kitang tanan, kung ato lang yung ilhon atong kakulangon, ang Ginoo nay mutabang ka nato kay kabalo magid siya nga iya na gyud ning nabalandaan nga ang matag usa dili makaantigo sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Not by might nor by power, but only by the Spirit of the living God. Muna ginaingon mga katropa, muna nga kitang tanan, giawhag sa pagduol ka niya. Wala man siya magkulang ka na to sa pagpahinomdom. Hantod ka ron. Ang bisan kanang sa pagkatulog ni mo, bisan sa kanang panahon nga mupahulay ka, naga-intercede ang Ginoo sa imo nga makabaton ka o kaluwasan. Kanang hingpit nga kapahulayan. Pagkatapos anong kinabuhi, asa naman padulong ang imong kalag mga katropa. Duha lang ang padulungan, padulong ka sa impyerno o padulong ka sa kinabuhing walay katapusan. Kana, kung naa kay relasyon ni Christ, kung gidawat ni mo siya nga Lord and Savior, and instantly mga katropa, kung madawatan ni mo ang kalawasan, nadawatan usab ni mo ang imong pagkaanak gikan ni Jesus Christ. Kana, pahinumdum lamang o kana, wala po mapugos diyan ninyo. Gumikan kay ang kalawasan, dili kini pinugsanay. Kapan aduna kitay free will mga katropa, kung dawato na to o dili ang gitanyag kaluwasan diha sa atong mga kinabuhi pinaagi ni Jesus Christ mga katropa. Nagkalimot atong word for the day karong adlawa, come unto me all ye that labor and are heavily laden and I will give you rest mga katropa. Duol kang Kristo, dala ang imong mga kabugaton, ayaw gapasana ang mga butang nga buot niyang kuhaon, gikan kanimo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bugat kayo, ihilak, idangop sa iya. May man siya kay istoryahan nimo di ginamusultis uban.
1: Bullseye!
0: May man siya kasaligan gyud nato sa tibok natong kinabuhi mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:10 sa tong oras mga katropa sa mga balita karong buntaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kumbiksyon batok BP Sara, dili masiguro sa bagong mayorya sa Senado sumalapas sa Malacañang. Gitataw sa Malacañang ang pagbalhin sa pipila ka senador ngadto sa mayorya wala nagpasabot nga sigurado na ang kumbiksyon ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Sumalakang Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, may kaugalingong paghukom ang matag senador og dili sila madiktahan. Gihimo ni Castro ang katinaawan human na milayat sa senador Mark Villar sa mayorya. Ipanghimakak-usab sa palasyo ang pasangil ni Senador Alan Peter Cayetano nga nang hilabot ang administrasyon sa lihok sa Senado. Giawag ni Castro nga ang mga magbalaod nga magbasi sa ebidensya o dili lang sa politikanhong alyansa. Sakto man si Kwan ba? Kanang ang statement ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, sakto man. Ang mahimo nga dili wala ko nang magpasabot nga ang kumbiksyon ni BP Sara sigurado. Pero ang pangutana diha, sigurado ba gid mi nga wala may gibuhat diha Claire Castro sa inyong habing? Sigurado ba ang katawhang Pilipino nga wa niyo gi-pressure si Senator Mark Villar, wa niyo gi kanabang gi-hadlok og kaso kun dili siya mobalhin diha sa inyong habing? Kana pangutana na ha. Ay lamo kalain ha kay kung mangutana ta katungod man nas matag usa para maklaruhan mi dire. Ang gusto na ko pangutanon ni mo Claire Castro, wala ba gyud ninyo gi-pressure si Senator Mark Villar sa ilang kaso sa ilang tubig nga negosyo? Oh, mo na pangutana. Duha man ka Villar ang usa nagpabilin gyapon sa minorya. Unya karon ang usa nas mayorya na. So sa ato pa nadungagan mo gihap diha. Tingali, maingon ninyo, maingon nato nga tinuod na niya giingon, dili pa sigurado, pero ang inyong paglihok og lakang kung tinuod man galing nga na may gibuhat nga pag pressure kang Mark Villar, unsa man na? Dili ba kay ang inyong kabubuton, ang inyong from the beginning, ang inyong plano mao ang pagtaktak sa ikaduhang pangulo.
1: Bullseye.
0: Unya, kamunay bahalag kumbinsi sa katawhang Pilipino nga di sila mutuo nga wala mo'y gibuhat nga pag-pressure diha kang Senator Mark Villar.
1: Bullseye!
0: Sige, sa dugang pangbalita karong buntaga, 15 billion pesos pautang gikan sa World Bank. Gilagdaan alang sa patubig o sanitasyon sa nasod.
1: Bullseye!
0: Nakuha ang kagamhanan, kung nakakuha ang kagamhanan sa Pilipinas o 212.7 euro milyones o dulaan 15 bilyones nga pautang gikan sa World Bank aron nga palambuon ang seguridad sa tubig ug sanitasyon sa mga hilit nga dapit. Gamito namang pondo sa Accelerated Water and Sanitation Project in Selected Areas nga ipatuman sa DBWS ug DILG. Tukuron dinhi ang mga pasilidad sa patubig ug septage treatment sa Bohol, Siargao ug Sulu. Matod ni Finance Secretary Frederick Go, dakong tabang ang pondo aron nga matagan og limpyong tubig ang katawhan og maminusan ang epekto sa El Nino. Kana utang na sad. O niya, ang pag-treat nato sa mga tubig, maayo man eh. Pero sa ngalan nga daghan nag-utang ang nasod Pilipinas, o niya, kinsay mabayad na ni. Ay, gigna nga laing nasod mabayad na na. Kinsa may inyong gustong pabayron, di katawang Pilipino. Unya, knowing nagkaanam na pagkasaka ang atong utang sa gawas nasod mga katropa, kinsa may kaluluyan ni Ron? Isiguro ninyo na kanang inyong gigahinan sa maong pondo, matuman yun, di na po sa kanang mga malita diha.
2: Atay.
0: Kay ang kahadlukan lamang gudna mo, di ba ng utang ba? Ang kahadlukan ng gudnamo nga kanang giutang isulod sa kaugalingong bulsa sa mga buaya diha sa Kongreso.
1: Bullseye!
0: Sa mga buaya diha sa Senado.
1: Bullseye!
0: Ambot lang sa ekutibo.
1: Bullseye!
0: Kana pangutana raman po ng ako ha. Pero ani lang, kung tinuod nga para ganyan sa katawan, ipatuman. Kay mubalik mangyapon sa panudlanan sa atong atong panudlanan, ang pondo nga gigamit para ani kay kung naa sila'y safe water, mga katropa, o gihatagan magkaog kabugaton ang mga selected areas sa maong sanitation project, aw mubalik ragyapon ni kay mahimo mang epektibo ang mga tao nga makadawat sa mong proyekto. Maka-generate man sila pag-ayo o kanang mga income. So makatax o tarong, makabayad kita. Pero kung gani musulod kinis bulsa sa mga buaya, ayaw na lang mo paghuna-una nga aduna pa'y maayong epekto ang pagpangutang sa gawas na sud.
1: Bullseye!
0: Sige, sa dugang pang balita, karong buntaga mga katropa. Sobra 3,000 katao na makwita, 700 sa panagsangka sa Maguindanao del Sur. Kapin 3,000 ka residente o 625 ka pamilya ang namakwit human miulbo ang armadong panagsangka tali sa duha ka grupo sa Sultan sa Barongis niya itong Huwebes, Oktubre 9. 7 ka miyembro sa Moro Islamic Liberation Front, 106 na base sa command, ubos sa command ni Commander JP Filmin. Ugmamo ang natalang samdan sa maong inkwentro. Sumalas taho ni Police Major Gisipe Tamayo, nagsugod ang bakbakanay dihang nakikpinusilay ang Pangsamoro Islamic Armed Forces o sa armadong pundok sa nga nanahop sa mga lumulupyo. Sa kasamtangan, nagpasilog ang mga bakwit sa mga evacuation center sa Barangay Kulabong, Kulambog o Papakan. Awa, mabagong palanggay na human ang atong barm election. Sugod na ang kasamok niya. Abi man ako, naanay panaghiusa human sa barm elections. Abi man ako nga aduna nay kanang gipangandoy nga kalinaw kung matagaan mo kahigayunan nga pamunuan ang inyong mga kaugalingon.
1: Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye. Bullseye. Kinsa may atong nga pangutanon ani? Kinsa may atong nga duulon nga kining sa nahitabo diha sa inyong lugar, kamukamo ra magidunta ang pangutana nganong nahitabo na sa nang kasamok. Duwala na baginay katapusan ang kanabang karahasan sa inyong lugar. Ang kwa na ba na? Ang PC na ba na? Dari na bagay sa Region 12 mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: We are praying. Ngaunta, magkaroon o long-lasting peace kay human naman ang election diha. Barm elections kay mawa na inyong ipangandoy. Mawa na inyong pangayo sa gobyerno. Gihatag sa inyo ha. And I believe nga kanang wala na may rason para mubalik pa sa inyong pag-rebuilde sa gobyerno sa nasud Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naamay, I hope, kining mga kasamok, kuan lang siguro na kanang ginagmay nga bangi. Pero I don't think so. Pito ka lumulupyo, pito ka mga residente, 3,000 ka mga pamilya o 3,000 ka residente, 625 ka families mga katropa. Di ni sayon mo na nga ginaauhag na to ang mga kadagkuan diha sa unsa mang mga grupo, MILF ka man, BIFF, o unsa nga grupo diha, kanabang MNLF. Basta ang ato lang yun, ang kalinaw sa iyong lugar. Kay kung walay kalinaw, o trawa, 3,000 ka mga residente na makwit sa iyong lugar. Ya karon, asa man ang mukwag pagkaon? Gagahinan maginapundos gobyerno. Unyak baylag untag ka na ra. Unya kay basing masunda na po na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako wala ko masuko sa mga adunay ginapaglaban diha. Pero ng ako lang, huna-hunaa po ninyo ang welfare sa mga taong apektado sa inyong kasamok na gibuhat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I do believe nga kanabang naghiusa ang atong mga panlantaw bahin sa kalinaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili dapat mapukan ang kalinaw mga katrupa sa usa ka personal nga interes o kanabang paghandom o gahom. Moro na akong hangyo. Kadugang pang balita karong buntaga. Ika-48 ng anibersaryo sa GIL Church gisaulog sa Quirino Grandstand. Nilibo ka mga sumusunod ang nagtapok sa Quirino Grandstand niya itong Oktubre 10 kahapong adlaw 2026 alang sa pagsaulog sa ika-48 ng anibersaryo sa Jesus is Lord kung GIL Church worldwide. Diin ang panangat o binsahe si Senator Villanueva o Joel Villanueva. Nagsugod ang maong panagtigom. Alas 3 hapon dala ang temang Abba Father. Ganag pasiugda sa hugot kapagtuog relasyon sa mga magtutuong ngadto sa labaong makagagahom. Gitukod itong 1978 ni Brother Eddie Villanueva. Mikabat kon na mikabat na karon sa kapin o sa kamilyon ang mga miyembro sa GIL sa nagkanilaing suok sa kalibutan. Kani mayo man niya, kaning maong panagtigom, alayon man niya sa kanabang pagtuo sa mga Kristiyano. Kristohanon, maayo gini siya, unta di lang butangan og kanabang hugaw politika mga katrupa. Usa man ang isyu nga gisgutan sa usa ka politiko, iya hato sa politisyan, dili ito siya sa usa ka simbahan. Kay kung usagol ang state og ang church mga katrupa, that's dangerous, very dangerous sa ato mga katawhang Pilipino. Sa dugang pang balita karong buntaga mga katrupa. Kakabos sa Bohol, may kadaog ngadto sa 11%, pinakaubos sa kasaysayan, sumala pa ni Governor Governor Omintado. Italao pa kasaysayan nga pag-ubos ang ginaghanon sa mga kabos nga pamilya. Sa Bohol, human, may kadaog ngadto sa 11% ang poverty incident ni atong 2025, gikan sa 50.2%. Yatong 2000, sumala kang Gobernador Erico Arusitel Omintado subay sa dato sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Kini ang pinakaubos nga record sa probinsya sulod sa 25 katuig. Namatik na usab ang pag-uswag sa kahimtang sa mga lungsod. Diin misaka sa 26 gikan sa 19 ang nalakip sa level 1 nga klasifikasyon. Bisan pa nini, gipasalig sa gobernador ang padayong tutukan ang 24 kalabing kabus nga munisipyo. Congratulations diha sa Bohol. And I believe karang Bohol mga katropa, pwede na himo ang model para sa tibuok nasud Pilipinas. Unahin mo malagi sa Bohol ang pagpaubos sa kakabos. Nganong di man mahimo sa tibuok nasud Pilipinas? Bullseye! Nawadan ba og kapasidad ang atong hepe ekutibo para dili mabuhat ang gibuhat sa Bohol?
2: Atay!
0: Ngano? Lahi ba ang Pilipinas, ang kahimtang sa Pilipinas, das Bohol? Mas grabe bang gani ka pigado ang Bohol?
2: Atay!
0: Pero nag-create sila og ecotourism. Kanabang kanagi mas gipromote nila ang turismo sa ilang lugar kay wala man gyud kay produkto nga maingon nato nga kanabang pares jinsa na ituna na ay mga factories na mga kaning na ay pinya. Pero sa Bohol wala kay ka masulti di nga kanabang mga dagko nga produkto. Pero ang ilaha ni ang turismo mga katrupa, gitutukan ang turismo aron usab nga matagaan og kahigayonan ang mga residente nga magkabaton og disinting trabaho, di ba? Kona say ginasulti nato, dugay na kay natong giingon nga ang para mulambo ang katawhan, suportahan sa gobyerno ang kahimtang tagaan og opportunity ang katawhan kay ang katawhan mo trabaho ra man na. Ang gobyerno mo provide opportunity sa mga katawhan. Pero kung dili gani matagaan ang opportunity, ang katawhan ay lubog yun sa utang ang tibuok nato nasud mga katrupa. Congratulations, Governor Erico Arusitel Omintado. Palakpak ka nato ni. Gov, thank you kayo sa imong example. And I hope gamiton kini sa atong Pangulo nga kanabang advantage nga nakakita ka og opportunity despite sa kahimtang sa atong nasod na puno kita sa daghang utang, pero ang imong pinangga diha nga dapit sa Bohol na hitabo nga na paubsa ninyo sa 11% ang pagkakabos sa inyong lugar. And I commend you for that. Mo na yung mga gubernur, mo na yung mga tinuod nga nagpangga sa iyang dapit. Sige, sa dugang pang balita mga katropa. Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nanguna sa paglusad sa Project Park sa Bula Central Elementary School. Personal nga misalmot si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa Grand Alumni Reunions o paglusad sa Project Park kon promoting active reading and knowledge building sa Bula Central Elementary School. Gipahalipayan sa magbalaod ang BCS Alumni Association ubos sa pagpanguna ni President Restituto Pacurib Jr. Kauban sa pamunuan, sa tunghaan na pinaagi ni Principal Marilu G. Arellano o Assistant Principal Shermay Abison. Gipasiug na sa kongresista nga dako ang tabang sa maong proyekto aron nga mapalambo ang kahanas sa pagbasa ug mapalig-on ang kahibalo sa mga tinunan alang sa mas hayag nga kaugmaon. Kani simple lang, education ang gitutukan, Pero mga katropa, ang impact dili sa yon, dili basta-basta.
1: Bullseye.
0: Insa man ang wamiagi og kanabang pagtutok sa pagtuon mga katropa, kitang tanan man bago ta nahimo nga migraduate sa kolehiyo ni agi mangitag elementary. Og kada siya kung dili matutukan, dakong problema mga katropa. Og kading ang mga alumni sa Bula Central Elementary School naghatag og kanabang kabugaton pinaagi sa active reading and knowledge building. Kanabang gitawag nilang Project Park o Promoting Active Reading and Knowledge Building. Muna siya rin yun. Nang magkaroon ng impact sa mga estudyante ang inyong presence.
1: Bullseye!
0: And we, kanang ginakuha na to, ginauhag na to ang mga tanang mga alumni sa eskwilahan. Nga di lang sigig tapok-tapok o sa mga ginabuhat niya. Himo mo activities nga doon ang impact nga to sa mga magtutungha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ara, sige mga katropa sa lugang mga walita karong taon-taon. Atong atuan na postura sa kredibilidad o pag-ukay sa kaugalingong lubnganan. Kini ang sigutanan bahit sa bahin sa kinibang BPI ni mga katrupa katong pag-atubang sa impeachment hearing o nagtestimonya ni testigo batok kang vice presidente Saro Duterte. Ang pangutana karon dili ba maapektuhan ang kredibilidad sa ilang bahi habig? Okay, daghan lagi ng utana ani nga nalapas ba sa BPI ang pagsalig sa mga depositor tungod sa pagbutyag sa mga bank record atol sa impeachment trial ni VP Sara. Kanato sigutan kauban si katropang Ruel Dumantay mga katropa. Taon-taon mga katropa, siyempre lain pang sigutanan kabahin aning dugang bukol ni PBBM. Unsa ang mahimong rason? O kanilaging kuan? Kaning awhag sa Philippine Pork Council Alliance Incorporated ning labad na ang ilahang ulo mga katrupa gumikan kay nagkadako nagkaproblema na ang polisiya sa agrikultura. Karatantaw na itong pangutana na ang iba nga pugngan na una sa gobyerno ang pagsulod sa imported nga baboy aron maluwas ang lokal nga mga mag-uuma. Taon-taon sa batong iskutan. Kare, pagka senador o pagka magwawali, pwede bang masagol ang duha ka katungdanan? Which is which? Bahin ni kanga GIL co-founder siguro ni, sa baka nang gisaligan sa amahan man eh. Senator Joel Villanueva. Ato ng siren karon tantod mga katropa pangutana diha. Husto ba nga gamiton sa usa ka senador ang entablado sa iyang relihiyon aron panalipdan ang kaugalingon batok sa mga pasangil sa korupsyon? Kada tanan atong isgutan usab na putay mga isgutan kabahin sa atong pagsusi sa joint venture sa Socotecoto og Ignite mga katropa. Kanang tanan sa pagbalik sa programang Bullseye. Ato sang paminahon ang mga pahinumdom. Human lang nining atong human sa pipila ka pahinumdom. Standby mga katropa. Kauban si katropang Ruel Dumantay kininyo bus kalagad. Katropang Chris Ligaspi.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hi, this is Philo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka bet sa una, pero tigid na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini sa akoa.
3: Usa kamo pagtumar na og Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na epektibo.
6: XFM.
7: Exciting. Pila kinsa unsaon? Ayaw pagya sa JVA kung wala pa nimo nakita ug nasabtan ang tibuok terms. Pila ang investment? Kinsa ang makakontrol? Unsa ang proteksyon sa MCO? Unsa ang mahitabo sa rates? Itandi una bago mauyon. Boycott sa plebisito. No sa JVA. Dili saad ng atong gipangita. Kompletong tubag. Imong kooperatiba. Imong boto. Imong kaugmaon.
6: XFM.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
6: XFM.
10: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
11: Santone Plus

0: na butika.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
2: Mayong adlaw.
3: Sa una, nagantos ko sa astigmatism.
2: Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho.
3: Nagana ko gitomar, pero wala man siya epekto.
2: Dako na noon kay ko gasto.
3: Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule.
2: Sa rakabulan, okay na akong paminaw.
3: Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Ang mga bukol-bukol.
6: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
7: Silya Pibrahas, sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kabiregular na pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kagpag-inom sang Santong Plus Herbal Capsule.

0: oras. Ala, kaday lang ha. Alas 7.35 na itong oras mga katropa. Siyempre, kinibahinag, itong kaninyo mga katropa sa Santum Plus Herbal Capsule. Atong basaligan mga kagilaan, Queen of Fruits na adri ha? Mm. Ang mangosteen. O siyempre, ang ato ang malunggay mga katropa. Sa kabon, sa pagkinahulat. Ay, siyempre, mag Santum Plus Herbal Capsule na. You know. Lang kay na ko i-save dari pero wala gina save. Sige, indoor sa kadya kadali ka tropang Christian.
1: Ay, siyempre mga katropa, kalimot ang atong i-appeal ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa sa atong daily regime kanabang matag-adlaw nga gimbuhaton. Kanang imong naandan nga pagkape diha o kape nga mga imong paboritong kape kay makabarato lagi pero kabalo nga mao nay magpasamot sa imong problema sa blood sugar. Unya ang imong ginabati diha nga half dose ang kutukuto mga katropa aw ang solusyon diha either nga muundang kag pangapi umong ginauna undang ang pagpangapi pero kay nakabalo man kita nga hilig kay mangapi so pili ang kape nga dili magkapahap dose sa imong kutukuto pangitaa ang option nga kanabang healthy mo na ang Santon Plus Coffee Mix kay ang Santon Plus Coffee Mix ginama gikan sa beans mga katropa sa soya o kada siya adunay pamaagi nga kanabang dili ka makasinati og kahap dose sa imong kutukuto kay di man siya kape gyud nga ang gigamit nga isip kape kundi ang soya beans mga katropa which is energizer kanimo. Buna ka gamita ang Santon Plus Coffee Mix para sa mas himsog na panglawas. Layo ka sa kanang problema sa sugar kay lagi mga katropa gigamitan ka o ganabang pamaagi nga dili ka malabian sa imong mga balatian.
0: Na? Iyon o. Ayaw hulating ang imong kinabuhi ang mundang. Lisod kayo na ba?
1: Undangin na lang ang dili maayo. Para dili na imong kinabuhi imong undang.
0: Okay, perte nga na. Imong kinabuhi ka rin ang maundang. Perte mo po sa gaka di ang mga kagilaan. Oy! Atong isgutang karon taod-taod mga katropa ang nagkatag karon sa social media ang botong saan ikatinood. Ay nagipos si attorney Red Humang.
1: Oh?
0: May tungod lagi na ining issue karon sa Sokoteco to. Kani mga pangutana lang ato ang mga katropa ha?
1: Si attorney Red Humang ganyan nagpos?
0: Oo, na siya gipos katropang Chris.
1: Uy!
0: Lagi mahitungod diin ni mga katropa kaning pagpapeke sa mga ID atol sa gipahigayon nga plebisito kaning sa proxy voting.
2: Bullseye! The bullseye!
1: Kaya abogado ra ba ganyan nagpost ito katropang Rubel? Dili ni mong butang-butang siguro eh.
0: I don't think so magbutang-butang ni mga kaiglaan si attorney Red Humang. Issue ni katropang chief katong viral. Viral ni karon sa tuang lokal mga kaigilaan.
1: Amo galit ha.
0: Kaya nga tong pangutana dari sakto ba nga pikion ang proxy voting? Ha? Sakto ba nga pikion ang proxy voting aron lang makabot ang kalampusan sa yes? Dako kay ning isgutanan karon mga katropa. Kay angayon ba gyud nga tawgon nga lehitimo ang usa ka desisyon kung ang gigikanan ni ini mga katropa nalatayan na sa pagpanikas o pagpangawkaw sa katungod sa uban. Mga kaigalaan, mga kaigsunan sa natad sa demokrasya o kooperatibismo, ang tingog sa matag miyembro mao magyud dapat ang kinauyukan sa tanang balaod o kamanduan. At ang pangutana nga naman nga aduna gihapoy mga sektor nga kumbaga andam mo tunob sa maong sagradong prinsipyo aron lamang ipamugos ang ilang kaugalingon nga laraw.
1: Asa naman padulong ang atong moralidad isip usa ka katilingban kun ang yano og tinuray nga pagpili pulihan na lamang sa pinalusot nga manipulasyon og binugna nga mga dokumento. Dili ba usa kini kadayag nga pagpabugal-bugal sa institusyon sa plebisito? Diin ang ginaganon sa boto, gihimo na lamang nga dula sa panlimbong imbis nga salamin sa tiunay nga kabuboton. Kabuton sa katawhan mga katropa.
0: Kanamangog ginay akong katingan na mga pangutana po nato katropang Chris. Sila man mismo nagasulti, nga kusog ang yes, gunit na gani ninyo daan ang sarangani. Why? Kung tinuod man eh, nga nung mumugna magyud mugpike nga ID? Mugi na i-question na ito mga kaiglaan o mga katropa. Ngano man? Ngano? Diba? Kano'n ang tagaanon ta nato o freedom ba ang mga katauhan sa ilahang kaugalingong desisyon? Diba? And I am sure sa mga nagpa-proxingan, ha? Yes, mangina yung buto. Bisan pag gusto ninyo mag-no. Wala na gito yung mabuhat niya. Maubitaw atong ginaauhag mga kaiglaan sa akin dari, as dari sa itong sibihanan. Mm. Nagawas ka mo kung gusto kini yung magbuto o no.
1: Mm.
0: Pero kung hindi ka mo sigurado, pag-boycott mo. Pero kung yes inyo, ha? Gawas ka mo. Pila ra may gawas. Ang problema kay mo, dawat mang kuno, mang good mo, o 300, ang last karon nga itong balita, mga kaiglaan, 500 naman kuno. Muna itong pangutana ba? Makatarunganon ba? Nga tawgon nga kalambuan ang usa kakasabutan kun ang dalan nga giagihan padulong niini napuno sa lapok sa pagpalsipika o pagpangilog o identidad atong identity sa usa ka babae mga kaiglaan nganong kinahanglan pa man nga bugamit kita og peke nga tax identification number minugda nga mga perma og laing hulagway kun tinuod jud nga masanagon og madanihon ang gisaad nga kaugmaon ubos sa maong kasabutan.
1: Unsa may kapuslanan katropang Rowel sa pag-angkon og mayurya kun ang maong kadaugan gitukod diha sa balas sa pamakaka og ilegal nga pamaagi. Dili ba day igo ang kusog sa kamatuuran og merito sa usa ka proposisyon aron nga makadani sa mga konsumidor nga miresulta na hinuon kini sa pagpangawat sa pagkatawo sa mga inosenteng miyembro nga wala gani masayod nga gibaligya na diay ang ilang buto.
0: Mao gani nang nakapait katropang Chris. Kay syempre kabalo magita sa IEC nga inyong gipahigayon before mo nagplebisito. Ha? Nga pa-problema lang yun sa usa ka dapig. Kaya lang ang kisa may nibayon sa IEC. Diba? Kamalamang kita nga ngigdahit mismo. So wala yung laing ipagawas niya ang mga katropa nga ma-impormasyon.
1: Mm-hmm.
0: Kundili pabor sa Ignite. Wala mang gani ninyo gi-explain dito na inyuhang paliton ang kabtangan, ang distribution asset. Manguta na mga ito sa oban. Wala may kabalo, sir. Paliton di ay. Nakabuto na may amig, yes, sir. Napatay. Diba? Ora to mga pangutana diri ka tropang Chris.
1: Mm.
0: Husto ba na ang usa ka tinuod nga konsumador nga kumbaga for example sayo siya ni bangon aron modusog sa iyang baruganan.
1: Mm.
0: Mahikawan na dai sa iyang katungod tungod kay aduna na laing tawong nagbuto gamit ang iyang pangalan. Makatulog pa ba og tarong ang mga utok di ining maong binuhatan samtang nakita nila ang usa ka ordinaryong konsumador nga nagbarog sa presinto gisalikway og giingnan lang nga ay nakabuto na ka pinaagi sa proxy voting
1: duguya oi nagsayo pa ka dito kay magdahom ka nga makabuto ko anig yes kay ako gi personal nya ni proxy na di ay sayang-sayang sa sayang sayo sayog mata.
0: Correct ka.
1: Muna nganong nahimo mang sayon kaayo alang sa pipila ka individual ang pagbaliwala sa 2004 rules o notarial practice. Nga daw usa lamang ka papel nga walay katapusan ang usa ka sinumpaang dokumento.
0: Way kapuslanan
1: ang usa ka sinumpaang dokumento. Manakinsa man kining mga propesyonal nga andam mupapilit sa ilang selyo og pirma nga walay pagsusi sa personal nga pagatubang og hustong kaila sa tao. Karabang diwa nailhan bagid nila aron lamang madasig ang pagpabor sa ilang giduso nga kausaban.
0: Mao na nga nahimong problema karon. Atong question dari nga isa nga bukad katropang Chris. Kani bang gibuhat dili ba kini usa ka seryoso og mangilad nga paglapas sa Data Privacy Act? Kung ang pribadong impormasyon sa konsumador, gawas doon na lamang nga ipang-apod-apod o gabiton sa paghimo o falsipikadong special power of attorney?
1: Patay ka diha.
0: Kinsa man karon na naghantag kanila og katungod? Nga kuhaon ang mga account number, kuhaon ang ngalan o address sa mga konsumador aron himuong hinagiban sa pagkontrolar sa resulta sa usa ka botasyon. Mao na ang di na ako masabtan. You have all the resources, you have all the money, you have all. Halos namang gani inyo ha tanang istasyon na inyong ipanudlan na. Kung sa pang inyong ikadlukan nga, anong ikahanglan magin mo magamit ng piki nga ID? Palaw pag yung kayong team number, kabantay kasi mong team number, ang always last digit sa itong team number, mga katropa, puro zero na.
1: Mm-hmm. Yeah, at sa iyong team
0: number. Reduce, bangod na. Karon ang nigawas niya, nga tanawa, oh. Na yung number, oh. 17 something blah blah blah ang ihang team number. Asa gikuha na ka ng team number?
1: Di ba? Pait kayo. Unsaon man ato pagsalig katropang Ruel? Sa usa ka korporasyon o karabang kapitalista kung sa pagpasulod o pagsulod pa lamang niini sa pultahan ang gigamit nga yawe mao ang pagpangawat o pagpanikas. Kung karon pa lang gani, andam na silang mulapas sa batakang balaod aron makuha ang yes, unsa pakaha, unya kun anaa na sa ilang mga kamot ang bugos nga pagdumala og operasyon sa atong mga sa atong serbisyo publiko.
0: There's someone to explain. Naay dapat mo explain og naay dapat manubag niini. Transparency ang kanunang syagit nato mga kaigalaan. Come on, sige mo pang awag, let the people vote. Ayaw boycott. Di ba, mo na yung singit per me. Oh, confident pa ka mo, ngadag ka ng yes. Ganong mo gamit, pamanggit mo picking ID. Mauna yung mga question. Kanyang pangutana niya. This is not our photo. This is the photo of Attorney Red Yumang posted on his Facebook. Ako nakita ro na ako ni katrupan Chris. Mo na balaka ko ba mo na tigala kag giusab na to ni?
1: Lagi. Di man ni gapon. Wala man ni nato maplanuhi gapon.
0: Kay ngano man murag uy. Kadali lang murag di na man gini na kandi mao. Luoy kay ning Janet oh. Ngayong gipiki. Sige lang ma'am, ni guwapa man ka sa ID nga piki. Okay. ni payat po ka ma'am.
1: Lahi magnaong yung muda, madam. Sa mana, AI generated?
0: Diba?
1: Taon sa day. Kamu, di yun mo kalikayan eh. Kaya naman, si Attorney Red Yumang na nag-documentize ani. Dili ni patakataka o gimo o iyahang posting nga walay basihan nga tinuod nga tinubdan.
0: Tinuod to yung gisulti ba? Saan na ito pagsalig sa usang kakorporasyon katropang Chris?
1: Oo.
0: Kung ingani palang daan mga katropa aron makuha lang ilang gusto, manaya na. Kung tinuod ba ni ha? Mao nagikinahanglan ninyo i-explain ang inyong side.
1: Oo, oh, lagi.
0: You have to do something na makinahanglan mapasabot ninyo ni sa katawhan. Nga nung naingon ini man kini. Iba? Open ang sibihanan para sa inyo ha, sa pagtubag. Nga nung naiingani nga mga pagpamiki, nga mga ID nga na. Diba? Kaya kung wala, na, unsaon na lang kahag kamo ang magdumalaon niya. Nga ang sukutay ko to, magpabiling tulo na lang ka director. Walo ang inyo ha. Wala talaga ano diri sa Ignite mga kagilaan ha. I don't know if the management of Ignite, especially the manager Ruel Cortez ba?
1: But
0: artista naman itong Ruel Cortez yung tawon. Basta sangay na ko to eh. The management of Ignite, please. Pakisusi ko doon ninyo, basiwa mo kaibawan eh. Basiwa na nagkandimaon yung mga makinariyangan ng dapita.

0: lamang kini og kayugot, pagkabahin-bahin, og kawalay pagsalig unya sa mga lungsuranon, ngadto sa mga pamunuan, og sa mga ahensya, nga gitahasan unta sa pagpanalipod sa ilahang kaayuhan. Kanadagko ay na mga question mark tanan sa ato ang ginapanglabay karong katrupang Chris. Mm. Kaning tanan mga pangutana ni namo tanan, nga nung unsay na hitabo, nga nung naiyon anay.
1: Nya, napay dugang pangutana katrupang Ruel.
0: Mm.
1: Nga nung kinahanglan man, nga pugson ang usa kasabutan, pinaagi sa luyod nga pultahan, kun kini tinuod nga tubag sa kalisod o kapakyasan sa kasamtangang serbisyo. Kung ang usa ka plano tinuod yod nga maayo alang sa katawhan, nganong mahadlok man ang mga nagduso niini sa usa ka limpyo, patas o tinuuray nga pag-ihap sa matag kasing-kasing o gunahuna sa mga miyembro.
0: Nganong grabe bang gini yung pagpangampanya sa proxy voting nga pwede naman silang mubuto kung hunahunaon. Ay ba? Murabag ang kampanya ba, dili na pagboto o yes o no, kundili ang proxy voting na ang iyong ginakampanya nga no? Para maangko niyong kadaugan sa yes? Di ba? Kusugman mo, kabalo man ni, kusugman mo, nga no man, kinanglan pa rin yung buhaton. Mabitaw na yung abogado diha nga, di na ako isulting kinsa.
1: Mm.
0: Nga dili yung ganahan sa iyo na ani. Kaya kung kabalo pa nga, kusugta nga no, buhaton man natin eh. You have all the resources. You have Manny Pacquiao. You have PCM.
1: Mm-hmm.
0: Used it. Ayaw ninyo bagim og mga ingonani. Naman mo'y makinarya. Naman mo'y machinery. Diba? Ang problema karon, asa na namang gigutob ang gahom sa mga MCOs? Kung ang ilang katungod sa pagpanag-iya, gikuha na lamang sa pamilok sa mata, pinaagi sa usaka, piraso nga, peke nga papel. Dili ba di ay ang kooperatiba ang ipanagiyahan man sa kinabagan, di ba? Busa nga nung ihimo mang kining dulaan sa pipila lamang katao nga dunay dakong personal o pinansyal nga interes.
1: Unya unsa man ang mensahe nga atong ginatudlo sa sunod generation. Kung atong palabyon kining dayag nga pagpanikas nga walay, nga daw walay nahitabo. Buot ba na to nga ipasabot kanila nga ang katuyuan kanunin naghatag o katarungan sa bisan unsang pamaagi? Bisan pa kung kining maong nga pamaagi naglakip sa paglapas sa balaod, pagpamakak o pagyatak sa dungog sa isig kaingon?
0: Diba? Mura ba ang tao mo nang makasulti ko sa galingon, ah, pag-boycott na lang yung tao mo, ay kung iyanin man lang. Pero ayaw. Nga naman, bisan pang mag-boycott mo, they will do everything. This is the sample. Example na ni.
1: Mm-hmm.
0: I don't know kung pila pa kaha kayo ani mga kaigalaan ang ilang gipangbuhat. Wa ta kabalo. Wa ta mo gikalaban diri personally. Wa na ko gikalaban ang kumpanya. Gikalaban nato ang proseso. Confident magkaha ta nga mudaog ang yes. Karon no 90,000 plus ta kamo. Gamay na lang kay kulang 30 mil na lang. Sigurado maangkon na ninyo ang yes. Pero di ka ni kabahaya na to pagabot sa panahon. Ako mo rin nagkakagool na ko kay wa pa update ang Jesus. Managana nung takudaan. Kaya sa kung utok mo yung katrupang Christ, they will do everything to get this one.
1: Mm-hmm.
0: We know who they are. Kabalo ta sa ilang kapasidad. Kwaon nga kwaon ganyan nila bayho ko by crook. Kaya naman dako na kasi sila gasto eh.
1: Mm.
0: Kung mabayad kang 300-500 mga katrupa, oh, inunta. 93,000. Inunta na lang pila ka percent di ang nabayaran, be. Musample ta. Kung tinuod man yung naipagbayad ha.
1: Mm-hmm.
0: Oh, wama ta nagsulti nga tinuod eh. 93,000. Inunta na lang. Inunta mga 60%.
1: Mm.
0: Ang ano dre? Ang gibayaran dre, inunta 55,800. Pila unang hatag 300 times 300. 16,740,000 pesos na nang daan. Di ba?

0: Oh. O, pailabot. Ang information dissemination sa mga radyo, sa mga vlogger. Nga pila na kabulan karon ang minabay.
1: Dako na yung expenses.
0: Pero tinan, dako ang expenses.
1: Mm.
0: Oo, kanan 16 million ang tagibubo na namin yun, Adrid. So, nanatay substation siguro, Ran. Diba? Hain naman ang mga nagpatuman sa balaod o mga ahensya sa gobyerno nga gitahasan sa pagsiguro nga mga tag-eleksyon o plebisito magpabiling hapsay o walay lama. Asa naman? Nga nung magpabilin man silang hilom o maglangan-langan sa paglihok samtang ang mga ebidensya sa falsifikasyon o pagpangawat sa identity nagbuyod na sa ilang atubangan.
2: Pangutanan ako, dili ba angay nga manubag dili lamang ang mga tao nga nagkupot sa peki nga proxy forms? Apan labaw na sa tanan ang mga utok o tigpundo nga nagpaluyo ni ining organisadong pagpanglimbong. Hangtod ganos aman kita, magpaabot nga ang gamhanan maoy magdiktar sa atong kapalaran, pinaagi sa paggamit sa mga ordinaryong lungsuranon, isip mga pyesa lamang sa ilang dakong chessboard sa negosyo.
0: Mao na yung mga dagko kayo na itong pangutana katrupang Chris eh. Nga, unsa man ang dangatan sa integridad sa atong judicial na sistema. Sa atong judiciary. Question kayo na itong indako. Ha? Kung ngano ang mga notaryo publiko ha? Nga nagkonsabo sa pagpalusot sa mga ilegal na dokumento. Nganong dili sinutan o tantangan sa ilang mga lisensya? Dili ba usak kini kapag sugot nga himuong komersyo o negosyo ang mismong panumpa sa hustisya nga gisalig sa estado ngadto kanila mga katrupa?
1: Kana pa lang, dako na kayo na siya nga kwan ba? Question ba nga, pasagda na lang yun nato ni Ngani. Garapala naman eh. Manang nganong kikinahanglan pa man, nga moabot sa punto nga ang mga konsumidor mismo ang magbantay o mag-imbestiga sa ilang kaugalingong mga account aron lamang masiguro nga wala sila mailan. Dili ba katungdanan man unta sa komite sa plebisito nga magbaton o istrikto, ligon o masaligang sistema sa pagsala sa matag dokumento sa dili pa kinidawaton isip balidong boto?
0: Mauna yung mga questions mo guna to. Anay ba kita batingala? Kung ang katawahan mo pili na lamang sa pagsukol pinaagi sa boycott o hugot nga no? Mauna hindi mo ni mamahay ng simbahan. Kay kabalo naman sila asa ni Padulong. Di ba kaya naman? Makita man nila ang tibok proseso. Ginising nyo man eh, aron lang na pindihong gikan sa sinugdanan, di ba? So dili mo na sila makwestiyon. Ayaw ninyo sila mga inagyawa sila, ayaw ninyo sila inagdemonyo. Kaya naasinig katungod mga utana kaysa pagsugod palang ina man na nakita. Di ba? Di ba na pwede na itong tawagon na lang nga amaw pagsukol o salamang kalatural nga pagpanalipod sa kogalingon? Batok sa usa ka sistema nga buot mugapos kanila sa usa ka kontrata nga walay klaro nga konsultasyon?
2: Makapahupay pa ba sa konsensya sa mga nagluso sa yes? Ang pag-ingon nga, ang importante, nakuha ang resulta. Bisan kon ang resulta nagsumikad sa kriminal nga binuhatan? Unsaon man pag-angkon o kalampusan kung ang matagporsyento sa maong kadaugan gibayran sa pagtuis sa balaod o pagpakaulaw sa proseso sa pagbutar. Maulaw mo eh.
0: These are the questions for you guys. Kinsa man ginang tinuod yung napildi ni ining maong hitabo? Ang mga konsumador ba lamang nga nakuhaan sa ilang tingog? O mismong ang diwa sa demokrasya nato o pagsalig sa komunidad nga nadugmok na tungod sa kahakog. Dili ba? Kung matugutan kining maong sumbanan karon, dili ba ni mahimo nga sumbanan sa tanang umaabot nga plebisito o eleksyon sa tibok rehiyon?